0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fuck.
1: Ah ngeke sizwe ngani nini. Ah, bathini mabhuma labantu? Asiyenze kanje.